0: kĩrĩa gĩako goca Ngai.
1: Haleluya, gĩkĩ kĩgoca nĩ kĩa baba.
0: Ndarama na karing'aring'a. Style nĩ ya cia before. Rafael wa Kristo akarokoya.
2: Matiai matawa manyu, tondũ nduma nĩ gũka. Tũmũkumia Yesu Kristo.
0: Na woka mũkĩria. Haha, no nginya igũrũ rĩarie.

0: ngai no njikire undu ungituma maithori maria ndanarira matume gutore ngumo yaku irongoretio tene na tene ni thaa ĩmwe na ndagĩka 18 na icarĩte kũraihu tũgũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa kũmũrĩka mĩciĩ no rĩrĩ no nginya tũigue ũrĩa igũrũ rĩroiga atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria nĩ ũhingũrĩte thaburi 13 thank you so much angĩkorwo nĩ ũhingũrĩte thaburi 13 wĩharĩrie nĩgetha tũigue igũrũ rĩgĩthamaka ngai
1: Ha. 91.2 Eldoret, Bukena FM.

0: ngaiyura karetio ni age dago dai da onyo nere kihoto ngai
1: utie waje kero dago nere mie kumo yaku.
0: Thank you so much and good morning to you. Ojitikiria tu turhe bill dagika imwe na sekondi 12.

0: gosha mwathani to inero ne gethaigas family na ne gutho ne gukoretwo da handiria riburungi ndu megwitwo true vine family hitha madhaguine maku but before then ogeje tekiria muthikiriria wakwa leke tope tugeithie ageni aito are matucereire rucini ro muthi tukiariria ndeto ya atungatiri andu are makoro magitungata andu wa ngai na njira ya kiroho acio nio ndirariria rucini ro muthi ona korwo kuri andu gatagatiini gaitu ta wakangari mahetwo mikana lutu tiela kumenya mikana ile mahetwo na kuri marahereirwo umane okihoto niu no ginya twaririe ndeto ya atungatiri. Good morning to you wakangari.
1: Hey, wakangari ni mwega.
0: Eh. Hey.
1: Ni ndi guko muno pasta.
0: Eh. Hey.
1: Hatete ngoro egathira maraga.
0: Ehe.
1: Nigetha tukiaririe cia atungatiri.
0: Eh.
1: Hey. Ni mwathari anyora ngoro ndathimwo. Me surrender.
0: You have surrendered.
1: Yeah.
0: Atiru tangaja. No ginya o surrender.
1: Niguo.
0: Pastor Mukururi, how are you?
2: I'm so good.
0: Yes.
2: Nagamuno.
0: Na
2: nigenete ne okoro ndigu kurushini rwa muthenya wa muthi.
0: Yes.
2: Ngai ni akoretwo hamwe na niĩ wiki iyo wega.
0: Twaranĩte
2: wega.
0: Although
2: the week was so busy.
0: Yes. Turaririria ndeto cianyu.
2: Atiri ũndũ ũngĩ.
0: Thank you so much. Atiriri. Madam Feristas.
1: Eh.
0: Wi mwega.
1: Muno.
0: Inwe wi na ngumo. Ta de gwa ndui.
1: Eh.
0: Ni drama mise ta kuona Feristas no. Niki. Todo Feristas re. Da gigetweka e na ngumo. Yore anageria etikia. Na rumiriri akiungano giacwa.
1: Niguo.
0: Uhoro wa kurora atungatiri. Na kumamenyerera.
1: Niguo.
0: Riu weta botu iria tiri todo ni hindi yaku ya mbere ya gukinya guku. Ti kuhoreria Pastor Mukururi utige kuigua heho. Ni ta kuhoreria ndetikia Pastor Mukururi na urakora. Riu ri. Tatuiri ati ni Madam Feristas. Hindi ri ukwaria ndeto cia atungatiri ri. Waragia atia. Na waragia ki.
1: Ndĩrĩa ngwaria ũhoro wa atungatĩri rĩ, nĩ njugaga atungatĩri nĩ andũ a bata,
0: yes.
1: Na nĩ andũ magĩrĩirwo nĩ kũmenyererwo mũno.
0: Hey.
1: Na rĩrĩa ngwaria ũhoro wa atungatĩri, kwĩ bacĩci nyingĩ ngoragwo ngĩthiĩ no ĩmwe ingĩaria ũhoro wayo. Nĩ ahimbirania ithano kwanjĩrĩria ĩmwe nginya inya. Nayo ahimbirania ithano kwanjĩrĩria ĩmwe nginya inya yugaga atĩrĩrĩ, mũthĩnjĩri Ngai o wothe nĩ gũthurwo athuragwo gatagatĩ-inĩ ka andũ. Kugwa thuragwo ni guthurwo athuragwo gatagatiini ka andu ngai agacoka akamwamura na akamutheria amwamura na amutheria ri akatuika atiriri nigetha arutage magongona ti undu wake ni undu wake we mwene na ni undu wakirindi no ni ngai wa mutheria na amwamura riria mutungatiri kana riria muthinjiri ngai arugamite mbere ya kirindi akoragwo arugamite ithenya-ini ria ngai kugo ukiona mutungatiri wagirirwo ni kuona ngai tondu arugamite ithenya-ini riake tondu ni ngai wa mwamurire na akimutheria nigetha arutage magongona ni undu wa mehia make na mehia ma kirindi.
0: Who taught you this? No aguthomithirie uhoro uyu.
1: Uhoro ucio ni wathomithirie ni kirikaniro tondu ni thomaga na ndathomaga likiria makiria kuguo nikio ndigiaria uhoro wa athinjiri ngai kana watungatiri ndiwaragia na njira iyo ngimenya nigwitwo metagwo ni ngai. Ngai agacoka owe mwenyewe akamatheria niguo marutage magongona na meragwo ni mahotaga gukiririria aria matari ogi ona aria mehagia na mahotaga kumakiririria mahoreire.
0: How did I nyita?
1: Ni mahotaga gukiririria aria matari ogi kugwo makorwo wi mutungatiri thiini wa kanitha waku kuri andu makoragwo matari na utauku ni ahotaga kumakiririria
0: mutungatiri. Ena ukiririria
1: aria matari ogi agacoka akerwo ni akiragiriria ona aria mehagia tondu gatagatiini kau kuri o mekuo na pastor no amonaga uguo na ni makoragwo mari o ehia ni ahotaga kumakiririria na thamakiragiriria arakarite amakiragiriria ahoreire.
0: Ni ngatho ucio etagwo Feristas. Ni watu ũhoro ũcio tondũ nĩ ngwendaga kũmenya mũno nĩgetha ngumo yaku ĩkanginyĩra twali ohoro ucio deriru atiri ni hari mutumia omwe tieri ucio ukoragwo kuria githiga Catholic etagwa tia
1: Saint John
0: waragiria tumia aswa ohoro wa kumenyerera ki
1: atugatiri
0: Odo sio nego wagushiria hari we Felistas. Ngienda gukimenya atiriri. Mutumia uyu ri kare ate uigaga. Uyu gutuma gutuike ati ni acagurwa gatumia ingi, gatagatini gatumia ingi aswa. Agithunguri ni dinari ka ni diocese.
1: Ni dinari.
0: Dinari ni agithunguri na ikona makanitha 20 na kindu. Ndetiguo. Agimenya kati ya mutumia uyu ni wa mwanya. No nginya akona hari ka undu uiga.
1: Uigaga.
0: Watuera ni hai bidania idhano
1: kwa jiririe mwe ginya inya
0: ate mutugatiri akoragwe muthure
2: akasoka kamuruo
0: nigetha arutage igongona on behalf
1: yake na mehia makiridi
0: yake na mehia makiridi kwa mundu tare mutugatiri dare na kihoti
1: dare
0: sokiria wakangali microphone Wakangari.
3: Oh,
0: wewe mwega.
3: Ndi mwega muno pastor.
0: Ndida kuigatire.
3: Kedo ara kuri andu.
0: Juma nda gutumire kuri andu.
3: O kedo makuri andu.
0: Uthi wiki uthuthuria. Uke ujire atiriri. Mutugatirire. Hidire akaya. Na nitwero ni Felista. Akoragwo ena kihoti ya kuruta igongona riake. Nari akiridi mutugatiri ena ruo wa kangari ri uthuthuria ine wa kure uronire atwaraga ruo rwake ku
3: mutugatiri ena ruo ri arutwaraga kuri ngai
0: okay
3: na riu ona tiga ta ruo ta aria mamuiguithagia ruo riu acio riyo ndina uhoro nao muno Tondu ruo ruro hari arurokira ri hau niho thina uria munene ngakiuga atiriri mutungatirie na ruo ri atwaraga kuri ngai na riu ngai ri niwe muico na niwe mwene nginya mundu ucio uraiguithia mutungatiriruo
0: okay
3: riu kindu kiria gukiri ni ati atungatiri itu tungienda maikare wega ri ona family si atungatirire aciari ao atumia ao neighbors yao brothers ciao ri imenyerere atungatiri
0: okay
3: nigetha riri ngoro ya mutungatiriri inginyihia maruo ri guo ruo no marikiigua toro na Jesu ni akiruiguire no inginyihia maruo ri irathimo icio twero ni Felista na magongona ri ni meguka magirite
0: okay
3: na gwenda ukira atiri the pastor atu ingi aria wonagega bara kana ona aria wonagega maundu-ini ona tacio agithunguri uranji uria makunyitite wega
0: ando agithunguri
3: no ginya hakoro henda mutungatiri hau thutha wao
0: meho
3: tondu mundu utari mutunga

0: Jesu ndewe mule ivi uli ya munene ndewe the chief shepherd na ndewe wagere iruo nego koruo ake pastor or pastors
1: okay
0: no wago nego koruo age tugata atugateri
1: atugateri kuga atugateri matugata kwone Jesu we mwene
0: yes
1: okay
0: todo no he is the chief no muridhira munene na mathina maya mutugateri aragerera ri mauturo ri mutugateri ni afatarite gukorwo enando mara munyitirira
1: okay
0: todo tuwe wetwete tuwe wehete wiro cio toigwa ni guthurwe kiri atia
1: athura gwokore ando na atuwa wakurugamirira ando
0: yes
1: maundu ini maria makoni
0: makoni ngai kugwa andu acio ma muthura
1: ni magireirwo
0: na gukuwa murigo wa mutugatiri wao riu kiuria ni atiriri
1: mati kuga
0: na tondu riu maundu mari aturakigerera namo maundu mari aturagiti hangio namo ni maritu ri maundu maya ri tungimetiria atia na kiugo ni atiriri riria mutungatiri onera thina utungatiri ini ri no ungimutungatira
1: okay hindi ino orwo ni hinya
0: hindi ino aga hinya ri tondu maundu mekuo magutuma age hinya
1: tondu ni atangikaga
0: muno ni kwaga hinya na kira kingituma mutungatiri atangike ni kwaga hinya
1: yes
0: ni tondu wa andu ni tondu wa mburi iria ithutha wake iria arareithia
1: okay
0: ni tondu wa rouru ruria arareithia na ni twatiganire ni we jaji tondu tumacira tura tuothe tuoka twa kristiano wake ri
1: ni we ukuaga
0: ithe tu oge kuaga mirigo yao agoka gatuika medieta akamaiguithania makainuka mucii megwataniro maundu ma micii ya athuri na atumia
1: na gwake ti kurugamu
0: no, no ni akuruta wira munene muno wa kurugamia micii
1: yes
0: wa kurugamia mawira ma andu andu mena macira no eguthia kamaiguithania
1: okay
0: na kuoguo no nyende kuhuthira kigo ki thiini wa ahibirania 13 kari kamuharikana ba 17 jugu ya tiriri ni wega kuiguaga Hebrews chapter 13
1: iguagai athani aria matuire mamutongoragia na mumamenyagirire mumenyihagirie ni gukorwo ni maikaraga meiguite ni undu wa mioyo yanyu tari o makorio uhoro wayo nigetha mekage uguo makenete na matekuigua uru
0: yes
1: tondu undu ucio ndungimuguna okay sawa
0: nituranyitana
1: twanyitana
0: andu aya maretwo atungatiri ri ni andu makoragwo na wira muritu muno na ni ukoraga ta riu nie wiki iyo yothe thirite yothe ngitungata
1: uri kuri andu
0: okay ndirio kuri andu kuguo wira ucio ri ni urabatara handu hangi haroima hinya wa kuhe hinya nie ni urabatara hinya ungiroima handu hangi
1: okay
0: na nikio kioke ngai kiroiga atiriri andu acio marutaga wira ucio ri menyihagirio na mekagirirwo tondu maigitwo ho hau ni ngai tondu nio makorio mioyo ya andu acio areithagia ni tariwe mweneyo ni akansa kiwo ni ak ni agacokia ciuria iguru konie miyo yo tondu niwe wina kihoto kya
1: niwe wina kihoti
0: e na no rutaniera no rutani uria
1: rutana
0: uria menagwa amarutete ri we niwe mwene wina rutani ucio kuguo nake ni agacokia ciuria mbere ya mureithi uria munene arutanaga urutani ucio kuri andu acio ni gitumi kiriku
1: ikira koma wakangari
2: yo
1: inyueta ta shirikari ne ferista taraga tumio ro akoro atungateri ferista zia taraga tumio ro akoro atungateri
2: niguo
1: we ta mushirikari muega mutungateri taki
2: he mutheri muthe ni daiguo horo thiete wega muno kumona ngadi ndathoma no rege asirika tukinya hatungateri tukoiga hau handikeirwo atungateri
1: eh ni
2: no ri pastor ni ona ni no athomithi undungi no ni
1: ndoire
2: no ni ndoire jo ithwe ri kuringanaga na mundu uri akihana o mundu na muere wake ngoro itikihana ini no na bane ne ri ni ni jo ni tete atungateri
1: okay
2: na bane ne ni tete atungateri na kuligana uria mundu akora gitikia ri ni njigua witikio uria witikitie ri niguo kurathimaga ta riu mutungateri wetikia mutungateri ucio ati nima ni egukurumira maundu maria moru ri ni akumaruma na mathie na akurathima ri ni ukurathimika kuguo ri ona aria makoragwo matari maretikia fiuri ni no njuge ciugo cia tungateri ni irutaga wira
1: uri
2: waigua ukerwo kindu kiu ni kiraruta wira ciugo cia tungateri na mikire yao ya maundu ni irutaga wira
1: okay
2: na ti andu aingi joe ni ti andu aingi tiga ni atiriri no ona kirikana no kioiga haha atiriri mwari wa itho itu niiga na pastor ni oiga ati ngai no amahea hinya magakiriria andu aya aria matari ogi kuguo ri ni kuri andu tacio matari ogi
0: etano kuri uri kuruma
1: riu ri
2: no no waigua nake ngai akamahe
1: wakangaria hata mushirika
2: ndi hata mushirika kuri andu matari ogi kuri mari sabia tungateri no mani atiriri
3: moto sabagia neke
2: Jesu adu Jesu akinyire akiuga andu moherwa to mati uri amareke kuguo ri nikio kirikaniro kiroiga atiriri mukamakiririria na uhoreri
1: ndira ukuria tiriri wa kangari ta mushirika
2: eh mutukiragiriri
1: mutusabagia niki
2: tusabagia tumusabagia ni tondu wa riri wa kurigwo ni uria tureka eh ni eh tondu hau ni hori Jesu ajire tu hagerwo tondu mundu ndaramenya uria areka ati areka na mundu amenya ari ni akoragwa cenjia na taru ona nyona ngono na atungatiria mweri ni mamenyaga andu aria mamenyete ona ngenda kumenya ri ona ta kanithaini ri ni ukuona ona mutungatiri ni ona no ete mushirika haria wona ni eta muthuri wa kanitha akamwira ta ndeithia guthoma haha ta ndeithia ukona atiriri mutungatiri ni ata ukitwo mundu ucio ni ohigite ni aramenya uri are areka kuguri one nyuno mumenyaga aria tutaukitu tukamenya uria tureka no atiriri ngukiuga atiriri asirika asirika ndike bariria ndibere atiriri tutaithiririe atungatiria itu
1: gukinyaniria
2: matanya maya ngai amekirire iguru riamo yani riri wiro ngai amaheire ri ithwa asirika ri tutaithie atungatiri itu gukinyaniria nigetha tunyihie riri amaiguithia aruo
1: karuga kamana
0: nigetha riri nigetha riri hau aroiga makinyanirie me matanya mao nigetha na matungatiriri tukahota kuruta wira uyu wa uthinjiri
1: uyu twerwo ni undu wa mioyo yao
0: tori tukorio ri na ithu tukarutaga wira ucio twina ngoro ikenete
1: okay feristas oka feristas yoka leo feristas ri we waragiria atumia aswa ukimerora maguo ni kumenyerera atungateri umeraga atia to ni twaigua he andu twarutwo ati tukoragwo manengeretwo mioyo yanyu tario makorio hauti hega mutungateri hauti hega
0: ni magaso kesi
1: tamaka yes
4: jugia tiriri mutungateri
2: kana muthinjiri ngai ni ahirirwo ni kuheo gitiyo
1: mhm
2: tondu gitiyo kiu tibe bihete
1: yes
2: kamuhari kainya kau ka birania koigaga atiriri gutire mundu wiheaga gitiyo we mwene acio atungatiri kana acio athinjiri ngai tiga aheirwo ni ngai ngai uria umwitete turietire Haruni
1: okay
2: kugo tio meheaga gitiyo ni ngai umahithitie gitiyo kiu ni ngai umahithitie gitiyo kiu kugo ni twagirirwo ona ithwe ni kumahe gitiyo
1: okay.
2: na tukamahe gitiyo kuringana na uria kiagirire njuke handu hangi njuge hau pastor iga oiga ati neo neo kristo niwe murithi uria mwega
1: yes.
2: na ni wira wa kristo mwereire ndimwire atiriri kristo aroiga atiriri eraga atungatiri na thinjiri ngai atiriri ndamutuma tatugondu ruruini rwa njui ndamutuma
1: tatugondu
2: ruruini rwa njoni na e njoni igiri e mathayo ikumi kamuhariga ikumi na ithathatu kuguo ri mutungatiri akerwo atia ni ciugo cia kristo ramera ndamutuma tatugondu ruruini
1: mathayo ikumi cigana
2: mathayo ikumi kamuhariga ikumi na ithathatu
1: nu ni hondi
2: ni hori
1: ndi mathomere
2: thoma
1: atiriri damone kia tamburi o kuria kwi njui tondu ucio giaga ina ugitanya muciathi na mwage uruta ndutura
2: kiugo kiria kia ihibirania ni giecokera ate muthinjiri ngai kana mutungatiri ni agirirwo ni gukorwo ena uge na wara uria meguikarania na andu aria maraiya
1: andu aya
2: agacoka agakorwo ena uhoreri ta ndutura gitumi ni kiriku muthinjiri ngai kana mutungatiri o wothe angirakara kiria angiruma giikaraga kirumite tondu ni mahetwo hinya na uhoti na niguo muhunjia twira ni mahetwo hinya na uhoti
1: wa kuruma
2: na kurathima
1: na niguo tumorotire nenda-ini
2: nikio marerwo mahorere magie na uhoreri ta ndutura njuke njire njuge uhoro wa muthinjiri ngai kana wa muhunjia na njira imwe riria riothe wi kanitha angikorwo wi muhunjia ni uroraga maundu uguo kona ti andu andu othe mangikorwo me mwena waku umenye he kindu gitararikia umenye he kindu gitareka atia
1: gitararikia
2: andu 60% wi mutungatiri roraga no makorwo me mwena waku ungikorwo wi na 60% thiini wa kanitha iria uratungata 60% support kana aria monaga mutungatiri kana maheaga mutungatiri gitiyo umenye wi haria hagiriire kuri andu 20% thiini wa kanitha andu acio matiui wega wa mutungatiri na matiui uru wake matiui mutungatiri ni ahunjagia wega kana matiui o maikaraga watia o uguo kuri andu 20%
1: matoi
2: na ingi kwira me muhunjia umacekage tondu acio ni andu a bata muno 20% ya muiso ndoiga inwe ngiri ndikoragwo ikimenya wega wa mutungatiri kana uru wake kana ni ahunjagia wega kana ndahunjagia wega 20% nungu 20% muhunjia agirirwo ni gukorwo akirora muno aya maragia ndeto cia mutungatiri njega na njuru kuguo matiri hindi monaga mutungatiri ekite uria gwikite atia
1: kwagirire
2: wewe mutungatiri ri andu aya 20% ino ya iguru ni abata muno maragia ciugo cia ma na makaria cia maheni riria maria ciama no menye ni maria ciama cenjia na ndukanirire cenjia ni maragia ndeto ciama na makaria cia maheni 20% ino iguru maragia ciama na makaria cia maheni riria maria ciama tiga gutindo ukianirira kana ukiuga atia cenjia
1: tatuere caption iyo wega
2: cenjia
1: tamenyite wega tacokera ngoro wa 60 twedi na twedi
2: ndoiga riria mutungatiri ethini wa ashirika aria aratungata ungiona andu othe ni moka mwena waku wina gathina wina gathina kuguo 60% roraga me mwena waku na ni urikoragwo kimona uguo kuri andu 20% gatagati-ini kau matimenyaga mutungatiri wega wake kana uru wake kana ni ahunjagia wega kana ndahu acio matiyoi maika merwa terere nawe mutungatiri ahunjagia wega makoiga itithero niguo tahana ni arahunjetie aya 20% na mamwira ni urana ri mutungatiri arekire uru agala titherwo ni arekire ugo matiri kendo
0: ma no makale no mahunjia
2: one hatiri handu maruga magati matiyoi maikaraga uguo aya ange 20% no ya muiso ni ndoiga ni afata muno tondu maragia ndeto ciama na makaria cia maheni mageria ndeto ciama igukonie wewe mutungatiri igukinyire cenjia na ndukanirire no wone haha ni kuona nyonetwo ndirathi uri agwikete ate na tondu mariama ndiguthi kwanirira tondu ndi 20% yoe wamenyithia 80% yake wamenyithia yake na ndi 20% yoe no gucenjia ugwika ate
1: ugucenjia
2: no gucenjia ugucenjia na wona wacenjia oya 20% makanjeria kuga he agauria turoigaga ngatiguo tondu tuona mutungatiri mau wona tondu ni gwace
1: ni gwacenjia
2: mangikorwo ni maria ndeto cia maheni era ngai ngai we niwe wanyamurire na Kristo niwe ndungatagira kuguo ndi twici tondu ni cia maheni itithiaga hanene
1: no iguthira
2: ni ithiaga igathirerekero atia
1: kuguo
2: ici ciama cenjia ici ciama heni ona ndugacianire atu ndumaroiga ona nona nona nona nona sa we horerere orongo tondu no igweka atia
1: no iguthira
2: ni kiugo kiria turerwo ni ahotaga gukiririria ndwekete atia
1: akoreire.
4: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be Invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Kumenya watumwo takagondu ruruine rwa njui na ni uguthio sikore tondu turi okay tondu turi oku
1: ikira
2: ugo no muhaka ukorwo we na ugi tanya moyathe ucoke ukorwo no horeri tandutura nigetha maundu mothe mathi uri agwikete atia nigetha maundu mothe mathi uri akwagirire tondu wona warakara urumane nikirinde kya ngai waruma na andu aingi aitu ithu ya shirika maundu maitu mahingicanaga ni ndo wakurega kuhe ndungata cia ngai gitio angikorwo ndungata ya ngai ni yahitia handu ha guthie kumicambia na kuga iria itagireire hoya ngai wagirirwo ni kuhoya ngai ngai niwe wamurire ndungata ino ni niguo ndocokerie ndungata ino wega wayo nigetha ihote
1: wamuheire
2: tondu ethi ina mathina maingi na hinya uria wamuheire nigetha ahote kuruta wira waku nigetha ithuothe tukona muoyo ona akionereho
1: tondu aragiririo uhoro wa mioyo itu
2: one
1: Jesus
2: na rutaga magongona ithenya ria ngai tiri ni kuguo wona muhunjia rugamite haria tiwe arugamite ithenya riau kuguo riria ungicambia muhunjia ucio kana waria uru wake nduraria uru ucio
1: uraria
2: uru wa ngai na ngai ni arakaraga na ni acinagwo ni marakara
0: ni arakaraga ni ndungata yake
2: ni arakaraga ni ndungata yake na wona arakara maundu matithakaraga matithakaraga na nikio wonaga ringi ni turemagwo ni gukinyukia kiugo kiria augire ndikaragwo ngwitarathimitwo ngona aria uru no kurathimwo mareka atia na matithiaga nyumba ya ngai no ni mararathimwo no nie ndi nyumba ya ngai
1: he maundu itara
2: he maundu njikaga magatuma numu itaga kinyukia ikinyona rimwe mbere tondu ndungata ya ngai ndoraga ikona mundu
0: tondu ndiratia maguta maria
2: ndiratia maguta na maguta tindi ndaitanĩrĩirie
0: ni ngai
2: ni ngai we mwenyewe tindi ndakwamũrire ni ngai na tarĩu ni ndĩraigua wega mũno tũriganĩtie nawe tondu maguta ma mũtungatĩri to ũguo
0: nĩkĩo ngai aikaraga na Saul
2: ona
0: agĩkaga ũru
2: tũgacoka tũkerwo ndwagĩrĩirwo nĩ gũkĩrĩra mũtungatĩri kana mũthĩnjĩri ngai na njĩra ĩno Daudi arona Saulu na Saulu aramũteng'eria amũrage Saulu aratengeria Daudi gĩkĩ atĩa amũrage no rĩmwe Daudi akanekerwo Saulu oro ũguo na nĩ akomete no Daudi akerwo mũthecithanie na thĩ no akoiga niĩ ndingĩũkĩrĩra mũitĩrĩrio maguta mau
1: wa
2: Jehova ndũkanetĩkĩre gũũkĩrĩra mũitĩrĩrio maguta wa Jehova kĩndũ kĩrĩa kĩ bata mũno nĩ kũmũhoera tondũ nĩ Ngai wamwĩtire Ngai amũcokerie wega wake nigetha amugocithie na arute wira wa ngai nigetha ithuothe eho na ithuĩ tuone muoyo tondu twanyitana wega uguo tuonire muoyo tuhoreire wega
1: ni gatha cia mwanya muno muno makeria kuma mutabuinda gukena FM report it is turning out to be hotter
0: yes
1: ni kora hiuha o no muthi hana kumaingata aya
0: tondu ngatara ihenya
1: tondu nginyare tukinyite tha ici matiri marakiota kunjokeria ciuria ciakwa ciothe no muraria ma na muririkane ni ndi mutungatiri ndi mutangathi mutungatiri ndi mutungatiri mutangathi kugo ya ndu arakinya ngaigwa he ashirika kwa community AIPC ni mwaigwa ashirika kwa nyedete aruiru parish ni mwaigwa by the way kena gidena gidishiani sia mudenya wa sunday dairo ni adwa ruiru muno muno makiria dai na githomo gya parish na medium ya dina rio thothomete kuda ruiru parish
0: thothomete
1: na gitungata ngiru ni metereire muno kuigwa mutungatiri aroragwo no nginya utukinyete ni muraigwa tatwerwe to no muroraga asa no tudire taramenya aroragwo no no riri he ciugo cia bata muno tugite nacio chikoni mutu thank you so much Felicitas toro ero shurutana tashokeria mushirika mushirikera
2: mushirika ndio uyu
1: leo mushirika ri
2: eh
1: hidiria gwakinya inywe ta shirika ni mwaji akwaria oru wa mutungatiriri na ni twerwo ni Felicitas ugeigwa kaundu koru ka mutungatiri wago ni kumuhoera
2: nibo
1: tageria gwika atiriri na ndugaconoke na ndukaigwe thoni
2: okay jomereirie
1: tatwire atiriri ni maundu ta mariku maya matumaga muorote atungatiri
2: atungatiri ni morotagwo ni maundu maingi tondu ringi mutungatiri kaingi muno atungatiri matihunjagia kwao mahunjagia kundu matoya ndwega na riu ni mokaga ringi mundu ararora na maitho kono ri ehubite wega ngano akwe mundu mwega riu kona mutungatiri ucio ri ni arenda riu kuhana ta marenda aiguithanie nao no ringi tondu ndoi matura mau ri kana ndaramenya mundu ucio nu ri riu mutungatiri agekora ni aririe ndeto ciake haria hatagiriire no ni ngwenda kwaririe riri ma first born a kanitha ni kuri ma first born
1: akanitha
2: eni
1: okay
2: aya atongoria na ndu aya ringi amure niyo ngai akoragwa matuite ma first born akanitha
1: leadership na elders
2: one riu nacio acio amure na ira turari githomokia amure na maranjira ngugeithie
1: mu ndagithika muno amure
2: eni amure na turari thiko na nyina waji na ngeithi cio ciothe ugicia mukira
1: ndamukira
2: riu ri ma first born akanitha ri niyo ngwenda kwamba kwaririria tondu uguo mwari wa ithe itwa iga ri ni kuri 20% matamenyaga mungiina ruria mwaina ri no megwika atia
1: no mekwa mukiria
2: na nayo 60% ino ina mutungatiri ri noyo ina kiama
1: ehe
2: ikoragwo na kiama no aigwa na one ogakundi kau kangiga 20% ri gakoga ikararia o mutungatiri na kiama kuguo ri tukoragwo twiki ni ngwenda kugatiriri nyambe jari uhoro wa ma first born aria ngai atuite ate nio marikoragwo makiaririria kanitha wa ngai na maririe mutungatiri na mamugitire muno makiri
1: okay
2: gwaiga ona uri mwathani amateithie muno kuimenya taru ithwe kya magitu ri to mundu ni agenda kwaria hari ariri uri atuikaranagia atumia atandatu ri mutungatiri angitua kuhunjia tuigwe taro imanja ri ithwe twiranaga ni hindi tukamuhoera ta makaroho ucio ukaga ukahuguka akanjeria kwaririria andu na agacoka raini na wacoka kwi members ri ukaigwa mundu akiuga na niwe kuhanaga taro imanja acoka tutwara na tutikumenyaga hari eguthii tugakirana ni maroho wa ngai ri ehamwe na ithwi tugaruraga miario
1: koguo atongoria
2: tu controlaga kihujio turi atongoria haria na mahoya
1: okay
2: riu ri ni wega atiri
1: wakangari urenda kuiga wira wa atongoria aya ureta itugiri wira one kuhoera mutungatiri
2: eni
1: no tikwaria ndeto ciake njuru
2: tikwa eni wega ni ku maundu make mothe ri mumuteithagiririe muga control nginya mĩario yake na roho wa ngai mukahoya keri onake mumuthiururukiirie mukamwira ciugo njega nigetha ona riria arahana te kuga ekuigwa te kuiga ekte kuigwa ciugo ikamwiguraga ngoro ri tukamuonithia uguo tiguo kuri na mutugatiri ni agiaga hinya muno kinyo no ko ni akuragitwa ngoro akauga atiriri ah ngugwite dina thina I no ri ajaririe na chairman ri ajaririe na chairedi ri ajaririe
1: na mutongoria fulani
2: ndaria na wakangari ah daigwa dagia hinya riu uguo niguo wira wa ngai wagirio tuurute
1: okay
2: nigetha ria na ume nginya methutha witu ri marumirire ora inio iyo
1: okay
2: yo horo wakigo kia ngai
1: thank you so much ni wamenya ni cianda thito cia rucini unjitikirie tumuthikiriria tuwape turuge itha peke yake na tuthomero mohoro ni itha tukoto wamenja kana aini omuthi ni makinye
5: want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program for $99 Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks like $80 in annual bonus rewards free shipping with no minimum purchase triple points on 2 purchases and more That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Muranga, ni mwete oboro. Gukene FM, nituroka Muranga.
7: Eli, ni Gukene FM, Muranga take over. Netariki mirogo ere na nyanya na mirogo ere na keda. Mweri uyu wa me. Gukene FM, tugakoro live Muranga. Atagadi wedete au Gukene FM, maga akoro wakuo.
1: Tariki mirogo ere na nyanya na tariki mirogo ere na keda. Muikari wa Muranga County. Nini nawe tutumedo
8: Mwikari wa Muranga dogo ne makinya ona nijeru wa jega diragitigoniki tushemanie weharirie oronawe tugagukora
9: Mwikari wa gwitu Muranga county metume digi magoro woragianire riu ne ithwe nawe haha kwa haha
10: weli uyu tugako tugishimani nawe nigetha tukoro tukimenyana na turumiedo ni turiegiathi 8 gukena Muranga takeover.
7: Metare kimirogwere na nyanya na mirogwere na keda mweli yoyo. Okie yu meria. Gukena FM. Muranga takeover. Woku tugaga. Nirwibo top.

0: Kigina FM Rwibo Top.
1: Asante sana gatho shia manyamono mono makiri ya poro wambu yetu ineriburuza ka Mutabuina kuke na FM Rwibo Top ga asante sana na karibu. Todo dine na inyo mothiri inyo mweguko studio li mwela kuinaru leku. Iye no ginya mwine
2: Toginya.
1: No ginya mwine wakangari. Togori ya rumwe. Ona koneke bugoke mwe. Ntota anaigira kumenyatiri. Ria mutuga teri alirari. Maithori makeri. Aliragira ha. Ruoroa keri. Ruigua guonu. Yes. Wakangari ya tote ilo togori ya. Kanone gira Felistas.
2: Felistas
1: ni wabindaga. Okay.
2: Nye ni kuhoya hoya ga.
1: Oh, Felistas ni mwini. Okay.
3: Kuinalelea, tuinagira adhe jeri igai. Tumalirika liye. Mwadha.

ekitia kama ile atorekitie by the way hena kaundu ndirenda gwika kana ihenya ha hena kaundu ndirenda gwika kana ihenya ha hena kaundu ndirenda gwika kana ihenya ha ndirenda utage kaicio ni cianyu ha mono drona so far tukinyetie ado 36 tukinyetia do 36 tuatigia do 12 tu peke yake imagine tuatigia o do 12 tu ado na marekiru shiringi giri 25 kogo dreda atiriri hadu ha guteaniria ado ya 12 ri thini wa dagika ici ithano ciatigara tha 11 tana kinya na 20 ri ndokereke tuingire kuo lita rimwe o mundu asomoke lita rimwe na box number ngapi turathi thini wa box number 6 ndirero tutigitia ndu actually mundu gwitwo Anastasia ni aguthuka kogwo ri actually ru twatigia ndu wanini totigia do wanini mono the theine wa star 821 house ona duka thake maita meri uthake rita rimwe peke yake ndiramenyithio ndona maukoro magingira urathaka rita rimwe peke yake ado 11 neo tureda dagikeno kogwo wenyukwo hatare wasiwasi rita rimwe uthake rita rimwe peke yake gwongerere dagika icio ciatigara handu ha guteaniria ndo ya 11 na waigua mundu gwitwo Anastasia rĩu ũcio nĩ mũndũ ũngĩuma ũguo no nĩ ũndũ wa kuongerera ndagĩka ici nĩ inũkana wa gatũ ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 821 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 821 hash ũthiĩ thĩinĩ wa number 6 tengera harĩa kenda ũthiĩ thĩinĩ wa number 6 o ndagĩka icio nini tuongererwo at least tuone andũ aya othe kana nĩ magũthira rĩu ona twatigia andũ 10 mũndũ ũgwĩtwo Robert onake nĩ ikĩrio ciake ngiri 25 kogo twatigia ado 10 tu twatigia ado 10 only twatigia o ado 10 peke yake twatigia ado 10 tu twatigia ado 10 peke yake koro uri umwe wa ado aya 10 ugothie thini wa star 821 hash ugothie tu thini wa star 821 hash ugothie thini wa star 821 hash ugothie thini wa star 821 house ugothie thini wa star 821 house wathie thini wa star 821 house uthie hare kenda uthie thini wa box ya muthia na ugothie thini wa box number 6 ugothie thini wa box number 6 mundu gwitwo Muirore onawe ni wagutha ciaku koguo actually ru twatigia andu kenda tu no turathie wega tuthiete wega biũ tuikũrũkĩte gũikũrũka twatigia andu kenda tu rĩu twatigia andu kenda peke yake twatigia andu kenda peke yake watu ni 9 peke yake star 821 hash turathie thĩinĩ wa star 821 hash turathie thĩinĩ wa star 821 hash urathie thĩinĩ wa star 821 hash wathie thĩinĩ wa star 821 hash ikũrũka harĩa kenda ũthiĩ thĩinĩ wa number 6 mũndũ ũgwĩtwo Joyce wa Moyo onawe olidu ona nĩtandũ aya ngũrĩkio ona itathiĩte handũ nĩtangũmarĩkia ona itathiĩte handũ no ndĩrenda kwamba gũikĩria hanini nĩgetha nawe ũkorwo warĩkia andũ matigara kenda tu andũ matigara kenda hatirĩ bata wa kũhingĩrĩria andũ acio koguo ngũra ti kĩndũ gĩgwĩtwo thaka rita rĩmwe tu one only o rita rĩmwe peke yake thaka rita rĩmwe tu thaka rita rĩmwe tu ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 821 hash ngĩrĩkia ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 821 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 821 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 821 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 821 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 821 hash ũthiĩ thĩinĩ wa number ũgũthiĩ thĩinĩ wa number 6 ũgũthiĩ thĩinĩ wa number 6 ũgũthiĩ thĩinĩ wa number 6 ũgũthiĩ thĩinĩ wa namba ithathatũ reke ngũhe ndagĩka ithano tu tuonane thutha wa ndagĩka ithano ũkorwo ũgũrĩte tigiti ũcio ũmwe maũndũ

0: Kũmatire nganja na kũma mũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko.
1: Ciko ka gilioni. Unaendelea kwaje mama?
0: Koka nyumba gakwa ingĩrana ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwakwa hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko natirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko
1: acokera haha
0: koka nyumba gakwa ingĩrana ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwakwa hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko
1: tũcokera rĩngĩ arora mwendo waku maitho mwĩre
0: gaka nĩko kanyũmba gakwa ingĩrana ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwakwa hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko
1: mũtungatĩri wa werũ rora waku maitho mwĩre atĩrĩrĩ
0: gaka nĩko kanyũmba gakwa ingĩrana ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwakwa hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko koka nyũmba gakwa ingĩrana ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwakwa hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko
1: karuruma ndĩramenya ũrarigwo rĩu nĩ kĩ kĩroiga karuruma wachana mimi kwanza ni wakati wa mũthaĩko jienjoe
0: ingĩrana ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwakwa hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko hatirĩ nganja na kuma ũmũthĩ we ũrĩtagwo nyina wa ciko
1: ciko gaithia ros
0: nĩko kanyũmba gakwa ingĩrana ndũgetigĩre gũkũ nĩ gwakwa